oyodoa amana me boye msimu we de akamriti be na ya me de afria de me din card de mimi ami fia sam be se edu fia sam asa na ja bonte so de aba na me a me bibia otumfo a etime tukwan akwa afensa akontu fe fe fe ama wiase nyina ka ne ho asem o ba bia na se mabetra akonya instrument mi anka ne ho asem a enye yie na se di nyina ori do ade tue nim na otwetwe mu se otumfo okɔ America na kudi akwasi de kese wo ho na anu kwasi de ye anya asem ketua ku social media da ho ba bia ya chese mu asem no enka ne kese kura chese ngwa yie ade bia wo ye akani ana wo ye Ghana ni a na hu se bibi se koso a yeso otumi yeso wo ye proud of your culture nyamia da Roma wa bedru fi asundwe mu oba yeso ye man to special parade na de ma no a me hu bi kura da first time a me hu se ya man to parade otumfo ye inspection e wo police for e bi shi an kwan na chese e ya hu ka sempa first time in history wabedruwa sumjuwe mo ni Kumasi Fuoso ejino awa we tu uchese Kumasi Bronu Benzo na principal streets of Kumasi no utu mfo convoy no eko fabe bia ama chese ya nijisemiye ne utumuse social media si treguwe ni nti namni sa nti ni ene asema abisi haitime sa yenye wa yudu wakura amina nke mwasema chena anajwe na mitimi follow dene kwa subi ya chumise yefeye papa na sede wakua American soso fense squad a ibishi anopa fese chese nyas mika squad kula seye wrong chese crowd be she ano, that is the right way. Crowd no su yi papa ye man presidential ipa araba catch up a chese enye ize kura motor rider den edine ni mo a obese ye omden kos ekosi edin man akwa ba so America no su etwe edimu edemufua enti de mekan se otumfo apaja asante akonwa no de ekone nimpa na nyame nyira no ma no kwantentene na said the microphone nyina eka ba bi obeduro bia na na ye sumu awu na na ye sumu awu otumfo nyame kese such as a very very very great pa so betene sase ye nua ye na na ye bibia ye bibia ye hene kese otumfo nyame apaja no amana nimo nyama akoduru suru sa kentakente amamre chese umekanese no akanese efekeke yo ntieni anom na chese de etweguye na otwe mu no emu bi na me de amawo no sa politician for nsem ntokwantokwa nsensem no de ade abahun se afi na otwe we so kan kwanhie si bebre ya chese na ha dwen ye pa na nso obekanese sa aso na yenhwe no omuntimi nka ho asem ye hu de betima ye bia so de sia na esie nti mwa minja mwenye ene program ye di ma afa brondi ene si ye ponse si ya kosa Russian fono na e babeji program no ene nti mwenye odru he ha ne chesi ibi jade ama wamu na miye aduwa na wache sene mwusu mfu wa dubo hemeba na miye bompa ya se minya abu wafu wa se mini ha wa mwusu abe tutu nime e ye di ama ye na mika mwenye na ahu damwasu wa supa mwenye di etie no boga high life na muti ye no damwasi umabai.